sa wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya pete ni ti ah e ti na omani na wo mo be titi

0: diploma tiaka.
1: Hey, mama sama, mama sama. Kedi nyanko pono da swati as.
0: Do hana ko kubi ay nyanko pono da swayo na.
1: Tenye na kia sefata.
0: Obani me ya be chef un kwasum no.
1: E ko bana foron kwana kedi asa che de mifem. Nasie nyanko pono da swayo na me se.
0: Obani je.
1: Why no bana foron, why no se foron? I'm not going to be able to do it.